te mga gade pou li la ba ou Edris, ok. Ok, Edris, mga vye mette sa la ba ou tale a dan ou man ou e pi Beret, ok. Beret vle chante sa ba an lot moun, but nou ka jwe iba ou tale, ok. Mem si mwen mwen vole 2 minute, nga fe iba ou. Ok, Edris, alright. Ok.